Hello, so ala la ha muta la chi lin le ya. Yo ho ta la la ha muta ta la chi lin le ya. Hello, ala la ha guta lin le chi lin le ya. Yo ho ta la go ho ko ta gu lu chi lin le ya. La yar chi lin na ham ti ta ka ro chi chi le ya. Yoho marchin saha ti ta na ko chin chin ya. Yoho marchin waran ti ta ta wo chin chin ya. Yaha te rang nga ha yi ta gala na chi tong ya. Yar zong di zong ho go ta ma si chi na ya. Dhaq se dung mehe wala tahtagang kura jire la ya. Ya nga di nga khay gu ta ma si jina ya. Nga had china shto hum dhan ta choka jise la ya. Anna ma arguna jena ta ta chale jina ya. Saha tukumu jenhan ta tahtan le jeyana ya. Aganam ti kaharu tahtala jeyana ya. Yeho kumsum doho rota shenak jeyana ya. Yeho samti naha kuta samak jeyana ya. Yaha lukai hizm ta shiwa jina ya.

야 영어 탈라라 모 탈라디르나야 라야 저글랍티카로리체나야 영어 말체는 산티나 꽃인체나야 영어 말체는 와티타오리체나야 다테로가 이글러나리토야 야사디 사고 마시리나야 더 포스르랍 타르거 쿠르치르야 어르두온다 주르두고 마시리나야 더르감치르르 두잔 사치르야 니언다주 니응우 마시리나야 Dargarim ghlo chine khun bodi naya Yiga nga da nga gu ma shiri naya Nga asin jo qar kar chi yala ya Yiga nga ma ti rin yung dun rin naya Ya ta tsigim lar jam ni chi yola ya Ngā ngā tā lār jām nī dī yō yā Yā tōn chī ngā dāb lā yōng lē chī yā nā yā Kua rjā wū kā ngā chīv jī nā dī yō yā Xīr sēr wū kā khō chē nī chī yō yā Cā ngā mā rū tāp kā nā nī dī yō yā Ta xie jie tam ge nyung u di la ya Ya sang ge nye mer gu ka di la ya Gham ge war ta jie yu la da jia di xi ya Ya xe zun ta mun di go di yo ya Tsum gu nun bu jie yu la che ra di ko ya Tan ju qa jie yu tu la di ko ya Kuchya yula li la kona di khoya Ya tamag samuchya surga di taya Ta mandala la murti khori saraya Yarja wu mawa la chigari anaya Yata lo zombi li dun di naya Yaga namti karu lushtan di anaya Yungarja wo che bu kaab mri yana ya Yaglun chil glab chin jing jari yana ya Yungarja wa se ra dren dren dren go ya Nungar chyara mwa yin tsam zmri go ya Yungarja wa se ra dren dren dren go ya Nungar chyara mwa yin tsam zmri go ya Ya tanghar zara nini di goya Ya tanghar

Hari tering ge san kan han yitna chi war kam dani te tering ha si kring orang sing ge lam chi ge ni chen de ying nga chi junang zgan do di she jue le tena chu lam ge ni chi ge chun din chon ni na ying chu dan ye man chu nam dan da ha jing ge lang du war kam da de jing ge chu chi che ro chal khan un se jin dan da yang na che ro yi da tang jing lam da che tang du mo ge nang chen de me ge re da la ying a chu war kam da jing lam da ji shi ge su shi gun du mo chan da zhe ge ma yo kam de jing ge du par ka ni par da chu lam tam ta tang ni ge zab zo la tang tra chu de ha jing ge chi ge tena chi war kam da ni ta tering ha si kring orang sing ge lam chi ni tsik ku chun dani rang shing ge mier dam ge lam ge ni sen de gan dar thum rang a sin di shong de jin zu ge jue le tena thum ra chen de rang shing ge jadam chuk ge pe jin ni ha si war ken yerm de ge ma chuan ni pian sa lang ge war ken de ti ne tan da ge ma chuan ni pian ge war kem da ge yeng chri chi ge tong de ni ge sa chi ka de mier ng ab jar cha tan ba na nu war kem da na yeng ndi gan dam ge la kana long kur zga dar ni su chen ding long kur dam zga ge chi ge chun da shong yo ge su de chen ge do rom dam nyer chi ge nam de yin dar khar tong da shi yo se kong ke de ma chuan ni pian ge war kem da ge chang li de wa se kong wa yin da yin se ko ke Tintu janam tukag pejani thasi warkin yaram daga sarang nirtung kurtung argamungu warkin da yukti yungna.

0: Өнчөн гүй варкамдаг яркан и таншан гүй варкамдаг ештийн үн айын. Тандага рунг гүй пхарма вжиавай өсүүг данда танрин ярка капшуғын досан дэй варкамдан дэй пхарамдаг гудамда шиш. Цамна кыргад амчуң дабдар юуны дэндаг нанцандар есэ гүй дады чэнг данда шиксус жаржиг дэсур чарчиг дабчигин егэ цэй жуңа гүй варда иннасэ гүй кэм. Тэнчу яркан и таншан гүй капшуғын досаг дарунг зур чарий жибжарар гүй кандай ми нибжарар сэмча таамбара чарий жибжарар чарий таамбар кандай ми жибжарар ngapcha таамбар нан нүгүй варкамдын цонин айын. Тан дий варкамдан айын чиг ронамды гудамда ши гуарамда жиндар хартун дэвши юни ин дэндаган хансанда юкэ. Тэнчу таншан ярка капшуғын досаг даран жагы, та яркан и таншан гүй капшуғын досаг даран жагы, Ti anchang chu chenkhurka ga yindar dhendar handhaga dan dhar dhar dhamda jik shiksu shikunu chanda zikiz maa yuk dhanda yarkani tanjiga kapshungda sagam yirlam gala kandana ti chengan dhanda jik yung digib saa shikib shingwa saa shikib dhaashtakumda yiki sargarib ti yoke Tintu yaram tikitik jikini ga saman shenja khatinga warkumda ga tsoja poni ndoa ga warkumda ishtiguna daga shtongku ni landiga kapshungda sayinaran jaga daga mnirchika lamda gugdamda si shiksu nif shikyo ni dhorumtang gwarimda jindar khartungda shi yoke Tintu ndag yung shtongkhuni landiga kapshungda saag yung shirijib shiksum kandi mili ngabchi tamba nandu warkumda na yung amnirchik lamda gugdumda chi shiksun shiki yoni ronam dangu gwarimda jindara khartung dafsi yoke Tani yaram tiktik chigini yiga saman shindia khatenga warkumda yiga salanga kwarkhir chigi warkumda yin soni na yin Tanda yiga piyanga tada saakanda chirik chigonu warkumda sejin randa Tihanchini khunjigu jina yin Tandi chojaponi yara piyanga yara josu warkumda namchitang josu warkumda sejin randa Ntaranda nangachik ronam kagaju kwananda Gwarim kagaju kwananda yin Diyan dagin hansanda yoke Tani yaram tiktik chigini yiga saman shindia khatenga warkumda yiga Tsaakani khtelin kaga warkumda yi tiyong na yin Tani kani tsarkhando yi kaabshungda saag yin Wulanga tada saak shingma yu sunda Chirin yik saagni yukan di warkumda na yin Nyerchik laamtanga rolamda yin Gugdumda shi shik sundu shayka yuku Gwanmur changshchanga laakalman Lungkaran yogan jika meke Tintu yaram tiktik chigini yiga saman shindia khatenga warkumda yi tiyong kani Tsaantam chungwara hongku langni mangi warkumda Lamtam chungda yindar khartungda shi yoni Lamna ganna tunchang meke Tintu yaram tiktik chiksam ga sarang lichang ga warkumda gongkhoon yishu warkumda ishti yungna daga domda ga tada saka yungde chari dhanchi tonga yungnu warkumda, chari dhanchi tongzhi yungnu warkumda, chari dhanchi irga yungnu warkumda, chari nyik sabdan yungnu warkumda, chari chathamba yungnu warkumda asukwanda Tintu trachin tongde ka yungdarinda ti hanchin dhani khunjog jina tarung zora yung domda ga tada saka yungde chari nyik saksam sejjin randa, chari chibdan yungnu warkumda sejjin randa ti hanchin shiyo ga tada saka yungde chari nyik sabjil yungnu warkumda, tintu chari chuzhi yungnu warkumda, tintu mrachi samba yungde ernga onu warkumdu armartuk tada sakne chire dinchu onu warkumdu tintu gokak tada sakne chire xsum onu warkumda suqandu tantar nanda chig dolam kgju khana da gwanam kgju khana da yin tinda ga nang chanda yok ti cheng di warkumdan yamran yoguri zab zura tang tra chunda yin ha chenga ka chige Tintu yaram tiktik chinga gtani khani bankam ga warkumda gtani khani panchin khangrdi ra panchin khangrdi na inzorgan ra wa di warkumda lamtam shungda jindar khartungda siyoni lamna qnatan siyang meke Tintu yaram tiktik chinga gtani khani bankam ga warkumda gam zorgan ra wa nirtawu tang chigdik ga warkumda ishti yungna daga chigdik na inzorgan ra wa kaapshungda sejjin randa di hanchin dani kunjig jina yin tarung zora chigdik ga pkharma xamba usu warkumda sejjin randa chigdik ga pkharma nyewa usu warkumda rtawu pkharma usu warkumda tantar dana chigdik wana yung rangani sardar ni jogu nyenka wa chandanda ti hanchin khojog jina yung damtum ga lakkan dana chigdik donam khatum galm lakkan jogan jiko khananda ta chigdik yenda ga nangsanda yokem ti chenga ta chung golukong wa kundani shog yamaran yonkan ga panda changmaag yin lamtum tatakni jogor yin zabzura tangtala chunda yin hachanga chige Tintu yaram samtik chigichigal yuwa ni na gormogu warkumda yung tangjian ruwa ni chantam chewa tang charakhani na gormogu warkumda yuwa tiyung na yung Charakhani chantam chewa kaapshungda sejjin randa tiyan shetiru tada saka osunda ngala ruwa yosu warkumda tantardana chig ronam kagzhukwa nanda wgalim kagzhukwa nanda yung tiyanda ngang chanda yukim Tintu yaram nyekhchig samga warkumda tong li huwalunga warkumda yuwa tiyung na yung daga shenja ngag sejjin randa yoja dewa sejjin randa shingag dewa ga samchin tongu sejjin randa tandi warkumdardana yang chig huwalunga nila ᱛᱚ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱦᱚᱣᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱥᱮᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱨᱱᱟᱭᱟ ᱪᱩᱜ ᱫᱚᱱᱚᱢ ᱠᱟᱜᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱚᱜᱟᱞᱮᱢ ᱠᱟᱜᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱤᱧ ᱛᱮᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱩᱠᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱴᱩᱯᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱥᱩᱝᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤᱧ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱩᱝᱛᱨᱮ ᱪᱩᱱᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱩᱝᱛᱨᱮ ᱪᱩᱱᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜᱟ Tintu janamak samgchik tika warkumden chonji na yung tantan di warkumda takhchani kwanting warkumda sejindanda tihanchini kunchukji na shtongkorni napsu tundirka warkumda sejindanda tan di warkumda na chikdolam kagchuk khana da wgalim kagchuk khana da yung tindang nangchanda korzgo kem tihanchini janamak samgchik tan di jatini khutu kapshungda sejindanda khutu ni jatinga kapshungda sejindanda di warkumda na yung yarmanin yogori zabzora tungtala chonji chonji na yung hachanga chiga Tintu janamak Samjian ga chitong nga chiga warkum din chonji na yin Chiga dun ni dandi chiga dun yar maa chiga kaabshung da sayin daran draga Ti hiyan chinna chu da darja dan ni shungha kaabshung yosu Da sablong ka kapkharam yosu warkum din daran draga Chiga dardan chiga dolam kagzu khana da yin Gwalim kagzu khana da yin Din daga nang sandari yoke Ti chinga tukpor gan chonji na yin Shungdan yamaran yoguri Zabzura tungtala chung din chonji na yin Hachinga gachiga Ti chinga dandi warkum din chonji na yin Da lamdam ga lakana na chum nyaldam ga dianang ga lakana din chonji na lamda ᱡᱮ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱᱫ ᱛᱮᱜᱮᱡ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮᱥᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱯᱟᱨ ᱠᱟᱜᱱᱤ ᱯᱚᱨᱛᱟ ᱪᱩᱫᱮᱱ ᱧᱮᱨᱞᱚᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱨᱟᱡᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱤᱧ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱨᱩᱯ ᱠᱤᱛᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱤᱜᱟ
1: ᱭᱮᱞ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱥᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱚ ᱫᱟᱡᱤᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱥᱟᱥᱢ ᱠᱮᱫᱚᱢᱱᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟᱱ ᱞᱟᱥᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱱ xin zhim ngak zan dang, duk di ndi shib ji, kori kama lan zham chung dani, rang nye ki ti chul la, ran tang gi shibar shagi.

0: Tari.
1: Zewa ki tongni. Kulong zangmei tongni masa rangju, rangsan manju. Ani, nda nye ki pugu yina, siya teki kecha kyuni, ani, lega ji yona, ani, simbei ki nongwa la, to ti yorwa.
0: Dinga, nini ri.
1: Tastami yungu. Do, ani, tenje ki zewa ki kulong chen bi gyurim nongwa, chim, lupchuk ti yol, jablo la sors, na chimda yori. Chimda, jablo chimda mangbo yori. Tatiyan, o, ta gana tu suke lega leo disimba, ngoma ka jesu yorang rindu, o, Kimmigui la tena kecha shekhan doogs laam yundi zimba ane nganzu ki kasu gui ta tada nga rangzu ki lopla seya mamang la kasu gui ngu yin gui ki loma lopla si gyob gui rik si xie gaur wate ane tenri ra chonggui wasa ri samzaam chonan tenri yondik do la e jidu nganzu ki tangi kongla yabi damzi kecha yibu tayang ane tangyom seya te chokyong seya te Bülük ziyat, sekan ziyat, teyan wani, ko lupzu ki kajyotan manor wak. Yoni, ane, kanji ula, kanji dozu, chino ula, ziba ximpe ki gulon, ximpe goni, ane, nangju ki loma ta, gir, gen, chimda, tiso chaton la, ane, lo de papi, yin go wak. Ane, karpo nga ranzu, mi yukar gyob togin dozu na, nga zu, nga, mama mangzu, yin go weke, lupra shi, grun togin dozu da, ane, nga zu, nga ki, Lepuk tanda tindir asi, ta sama koyung du la.
0: Yari la.
1: O, gari.
0: Yari, yari gan la. Kuni gan la kakju, ta kerang ga di dar ta gwar ta rang ga lop chan da la, lop chub ga tablim tsogu kan, tak zga nai tab zong ni na, ta tsogu girgin ta guna sha kuno. Girgin zgi na, lop su zgi na, say na ra, kan tar xa ca ca yi, nyong nye nye yi, gan long yu kwa zi, gan long zang ma zi ka, kar ga lop su ga sha wan da dhib yu ha chan ga ga chen bo re zi. Lepu ta kar ga lop su zgan son ji na yang, rang ga lop chan da, rang ga chim chang ta wo ta, xa ca ca yi, do tam yi ju ra, di ngi ta ka chiga riksu lan da yu kwa rin zgi ju. Tani gergi namba zon tsonjina yang rang ga shipa ndar kan tsonjina yang rang rang ga chim ga shipa rang rang ga shipa tarta dekha tsa tsa nyang nye nye nye khari mbapa ye chun tata ha chang ga chenpo rezi gergi kona kabda ye kona tebzin ri ta tarta njina lo ndar ka rang dala ta che rang nandra gergi nga khonde nandra sosu ga rang rang nga tani mbapa ye no ga chimri yin na ta nanang ta lo ga war ndala wo yung nga cha chong che so zong som rang nga nipa nde tsonjina si ga sosu ga pegi nda njugni dewa yang yukwa man yu ni namo re sekuk te tang na ta lo ngun dar ka ga che rang ga mba chung ga chimri ga nga tanda zo ni ya shinyan ka namba kabda re na
1: o la so ki che te ta misa ya te su na misa ya te yu si ba rin do ane man zu ji loman lopla tetawa chayana li ta ngo tsungne lo tada som lak li njoo ma ine li ngan su danyin nindo nishu nga lo chongchir rinpe ki lopso piti ki jedur ki wala ngan su angtangpa topcha ngan su ki ta yikti ki chanyam kachang ngan su lopton zinda ki tada puran jun jong ngrim chele ke nganzu yikyuk te karma chanyong karma ngabja nyukyo tsakchi ri
0: laso
1: tambora le yori
0: nari
1: te nganzu nga nishi na tikta yarkhan maso rindu tate di nga jyotang tawa mar karas na nganzu bundro da genla chimda ane khorim tang da tangsi ke chukchen ke gyabyo wala ane nganzu mangshi lopto te yakbo yubi genchi ane mandengi lupso te yakbo yonchukruwa tenzhe rasali rindu ane nganzu ki tada nganzu xingba ina xing dapdusamba xing la yakbo mogo na ngolo xing yakbo lego ane xing lego na gyurim diyorwa ta nganzu gyurim dine nganzu ngen kotsa ane nganzu ki lupchung ki gyurim de lupchung genla ki ngen yakbo kotsa ane nganzu lumchung genla ki ten nangji ki lega yakbo tsongchuk duwa la
0: laso
1: Tachi tu, jebu ta tenzhira topchung. Ani, nganzu danying topchung yu, gergen, nganzu na saku rinbi mingda jingke gergen toyu. Ani, rangjongjong rinbi rikchenge nechiba.
0: Nari.
1: Rikchenge nechiba matjig yu. Ani, tada nganzu yang payu tsongo ni yinbi gen, gen tsering topten la si gen yor, gen kong tada, ta, Boshi, mbomlanke, ikti puyik chijuke, ikti, o tenteke, ikti loni, tada, ta boshi chik zashita, ani, shimjuk loma, nga chuk, o, tenne mongche ne, ta, nga chuk, ko chili tenteba, jangjarwa la. Tenteke, ta, njibu,

0: Lankar san doma da, te la ngay ki ro zay dana, ti ka la chochay ki, chochay nga ki ki di, ta parpa cha cha, zampa koma, jik tong, nipja say ma zay zay, tanda ra wu. Ta tanda wu na, ta nga na nga, taranda le na, tuju tong tong ka nga ni, zampa mangpo chong di. Ta na nga chong, na nyi chong di na, pa chay nima nyi shom chalam pa chay, nga ki chong go ho jima te, zampa chama nyong do le. Ta ta tanda le na, nena te ke, zampa ka pi ni te, mag kale kale shi cha di ni, di yakpo nyong do ro.
1: Re re, ta kyo rangi tartanda giri, tiri wana nina ka samba nyokin hacha mambu yo ke, tena kisho yishu ka sacha tena nina ka tuinkong mambu yo aare.
0: Ta nga ye, yishu ka sakha la nina ka tuinkong mambu ola di. Tuinkong mambu ola di. Mambu ola di. Ta yishu ka jingba tamte ka nina de yamon demzo we, tanda yamon we ola di. Tani nga nale na tata tika nga nena ka zamba te la yekcha chapchang te ola ri. Tata chongra chiya kaan rogo na yekcha te chapchang ola ri. Te nga ma te yekcha chapchang te yamu che ola ma te yekcha chonga re, tani zota chonga ki yekcha ten rire ola ri. Ti nang ni khan rong tu te nga tana chonga ri. Tata nale na nga la yekcha chiya te ola ri. Te zota ki yekcha chedin te nga la ola ri. Tani nga ye yushu ni Tata tiga zampa ki yikcha te nga ma to ma yin na hala ma re, di yikcha chiya te.
1: Re re, ta halam zampa ki thunli da nyeri dali ki los shiga yungu katsu lungu yuwa re.
0: Ma ma nda le na nga ka tiga leka te le nda wa kaab sa changman roson pa jab te li chang mangpo re ta pacherwa te te roson pa jab cha li re. Ta nga ka khepsang chol sa sal ta nga ya chab li re ta, ta lo. Tari nidaw nyikyo tato lo la, ta nga ke kebsang chal sasal chablu di. Ma yinpan da ina, ta nidaw nyikyo tanga lo ina, da tabi lo ina, da tato lo ina, da changma ke chong mada, ke mada, yamu mada, tanda zon xie da. Ti nga changpan da le ina ri, ti ke nena ke chang sama da, yong sama da, tiwe nga la thunze mangpo, mangpo wa nga da le ina, ni dong ni ge lo de ni nga lo ni nga lo ga ti ni nga lo de ni dou lo ni ni dou lo ga da e lo pa pa song ge ti ti ge tun de de ko jang do ge sama de jang do ge sama de ta chen zo ge ko ring gong zai che so na par ge ma ge da de ring gong pe zai che so na de la ta ge ma da nga le bi de tang to la ta ndo ne de ya bo nyong de da de ne ta chen zo ge ja tam chen de le na ta da ri ne na cham pa ri te yakpo saha da. Nga manda le na zampa te buhu ma to saan to mo lo ma re. Tatanda le na ta ari zampa re nga ke buhu ka saha da, jia ka yamo saha da. Tentani ari sija la ta kuma mangpo che kondro ko yu na mishi te ta kuma yazomsa vinda na se jaka mangpo lo kondro ho da. Tani ta te la che chan zo gu liu, ta te chonga nirwa we na nga se jaka lo chonga xa li tanda che yu lo ma re.
1: Re re, ta zamba ka thunzin da nyeri wana lotsika halum shirtsung shirtsik kanda re?
0: Ta re, nena ka loo che ka nang ne, ta tinga ngamanda le, ngala tindin ta loo che ka lawa lo re, ta da zon ngala che yol ma re. Tini maza ko, re nena re, sakyan tolan dayan pa kaib sa, te la, ko che char ka ti ne karpo tang ne nakpo ni rala ma re. Ne karpo te che char che le re. Ne nakpo ten rale na sheng ma re re na na jama nipja sa tong tham na che ra re. Ta maung pa ni ta ngang rale na ti ke nena champa ti ke janang ni. Ma chama ke ko ta ti champa ti ya ro. Ta ti champa ti le tuka da che ra re zonu go le re. Nga ka te la yar che ja le. Xiongnu ko yarje gen roli chi da, nga ka tel nipan du na, piche cher cher cheche da tongni, ta nga ki tindiray semkyo rivu.
1: Ya ya, mahoong pa na yon chu tsongli ka lamka ngar li yongwe trakhi mwanden shigo?
0: Kwa ten che gen la, to che che.
1: Kwa li
0: trashi dele? Trashi dele la.
2: 야도바남바 대수적인가 대른가 건종 샬릉가 레츠나 돈츠므데 넨조레츠인데 솜든가 크바 하르자라 키탄 다르클바 시글루 셰킵 다르클바 건적 세랑당 소노므른 신니긴 르캅장 남지크 체적인 할름데 돈즌 땅 솜릭 시네긴 레츠나 지미낭랑 아수야 치른질 야신양 코나 비 마타데 르리리 쿵글레츠나 젠드글라 산즈그 너버 양니 트지 시시 야다데 무시르바남바

Yaa chukun nambaday na warkum di nga zi derang leesan da ga chi thumi chamdi lakji yang na kab ngumi leesan na nga shinkin che chukushik rewa taar ta kovdik siyo pi lawa thorang ga langbi shangja lolo sukunu ga maala nyamung da kovdik siyo yin nambaday so ga tundan tang chambi mo da yus

sare tok na ba den an cham den nga chi na ba cho ge se nyen ten ge na ten la ha chung ge sa cha ra ju nga yo nu ge ama le s ku nu ge don en de ko gi ju il a ta ge na a lan ta lien kan go lu ko la ma chung sing sa mo ri ta na chi san chi te ren ge ta tung ge tel m sa ran de ge ni ku mi ta la sk ni a mo di nyam go ro nu ri il

0: Sorhun jayi lagjil lankur nyo chong chong rade salang khar kar khamjur khsar pil khala khani kharlam jer gortak ang chetig par yola chongri gajer ja che shang rambam thomjang ma sam je lankur ri na chug yola chongri na tan ro de khchi khchi ge de yong sa gjab ta bi lankur lar tan do ba am nyon dom khan chang ma Sorhun jayi lagjil lankur chongri phe par gap sa she jekhti khapar ang chang khchi khsam thu thubdin ubdin ge Tutur gerga yana.
1: Nga chor chen chiba ne tamak ni yimbi. Dirjin ji cui cho ni kongkab dozim shungzi. Angi se pami chung la shen ni cham zhe tang si shi sha jir gom gidla. Pamar zhenlin je tang ji tab damba ne. Nam yung sen kum mtig bar. Yarab tsa tenji vatik tisha jitihin.

0: Pele, ayar sovjin ta jerji jelgan jojon da sunum khan ban ba zigo nong ta yer dan kun kur zigo lam jo chu jig jig zigo nyam chig yim chig dir dir zigo chin nam ba kar sung sa ni tra zi chi go ker du sa ni tun zin zigo sha chi chi la ma zin jo go tun chin rib ka kali zigo go tra chi delig
1: re ta ngan da zura chong ri lig zo ga zgin ser ra derang kar tu tu kho ayang ra ba go chi to pa zgi sha tong se gi na ta Tangi kaji gyaji ziri ngi zi zungi karan dara ziri ndochik tuin gyamana ta kanangni azina ta yung gyamari tara. Ta terangga tamshil pandanya cun gyana yung rawa gubzi ga kal chesil kingi ta ni asaki zhigi, un taki zhigi, maa zi gipshali ranga zi gandil ta. Da yung gyana ta shapa ngaka gyrsin dee fshangcha yung nuk ta yung rela. Gana shunin dar zhigi shandam gergin namba gyan dhanshi gong tanga nga wa khandu kyabla karma nang ro. Argatang tangchungwa nga tiga bgyal. Arkatang tangchung tigisim nga, arkatang tangchung tigitig, arkatang tangchung tigisim tig, arkatang tangchung tigingasim. Tinang chi tobi gatang, arkatang tangchung tigingasim tang chi amabi gatang, arkatang tangchung nga tigabjala langji kien jigitig topgir, arkatang tangchung tiginyabjaril. Di toni ingana dansi ngantag tigipa zang siyantala karma nangro. Arkatang tangchung tigniyab gyal, arkatang tangchung tigitig, arkatang tangchung tigitigani, arkatang tangchung tigniyarga, arkatang tangchung tigitigasam. Dinang chi tobi gatang, arkatang tangchung tigitigitang chi ama, amawi gatang, arkatang tangchung tigitigani langji kien jigitig topgir, arkatang tangchung tigibzitigiril.
2: Sibi gang deng, zang wu lin chong bi, pa mi ji xeb zhig nu ri. Xirib za ji gama zhi rin qig bi, zhun rib ji glor bub ko ma.
3: Ya shil cik u ma li thong bi, nyang zhil jim zhim ri sher bu. Chom chin dari zhig jin da lang wi, pa shkil ji rang deng sh nam bu.
4: Chom chin dara.
5: Za shang zi vi nyang kun zhig bu nam ba. 国内层面我接受当会的新人的是个万阿比可年纪把拉三十年的的在参的内阿拉瓦拉加格阿拉是个连财而故那个忙的是前南边年龄的国际是有了层面听听当参比蒙顿是

0: 看比西秋连心
1: 擦如意当地了浪人
0: 就比多个擦人
1: 而比而当坑人人
0: 拿出拿出西比而嘎擦的人
2: Lori wa lobo shakli nyori ikar kong
3: Shirib jo demu zu ikar kong
2: Losi jo drachung drawi ikar kong
3: Na chung wa lorin ganzi aribi ikar kong
4: Chubo chung chung cho Da da che cho na chung shibi erga cil lim cin jo Aribi ikar kong ga zambar shikdang Nga chi hivshi chomo ra A lorin ga jir cin jan
0: Ya na chung chubo cho, di na dashta nga cho dirunga na chung shibi irga chil tatung lin chin daga chanba, zanba, rigbi karkunga nga shik ju yil. Re, dirunga rigbi karkunga chanba chungun daga nga, aji ga chubo chung chung chur, nan ma sunbi ma la, chamtanji kegang gandag yo ni na, dikorga kibsha tong shing uchul shia.

어르시 제송부의 체니르 치그닌 니츨베니 쉐기르 어르시 저치 모홍기닌 데르부클란제 초나가 저카등 우클란제 저치 모홍라 샤브시드비 저증라므그니 마타다 영트나 동덕등 요서 니츨리 쉐기르 어르시 먹기 몸에 남지고니 슬총 저증히 등 탐지르 송지니라 동덕등생 갑터 저증데데 우클란제 오드사 저카등 치르 노모스크 저키 숙서쉐데 우클란제 모홍라 ngizi chenjin shejin bari orisi mqi darung mme nam zhe deng war nang shtin ji na phu chun cha che de ukhlan ge ni ku la yi fu zhe ki tem zhe re song zhi shi la dong de deng xing ga de zhe zeng di ukhlan ge mo hong lan don zhu shi bie ngizi sar phu jin yo ni ci li darung she ji re orisi mqi nin de o de sa zhe ka deng qie ren no mu si ke zhe ki zhe zeng shi ge su zu zha deng ngizi phu sa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du giri mo?
0: Are kon transform man khane wale khatto ga thon ra ta nga thakir ta yora ma sa cha ka sa khana wa ya
1: ama ama ta so so so wale chu re kon transform man khana ta zin ya ku ya ta chama zri ya
0: ha are kon transform man khata sha ga zi chi gra da na cha mer gan go ni gra te chi sung ta chi chi zi ra ta ya nga ga mo sung ga dak te na ke ni ar dik chi zin jo no chu ma sa se ki chaw chi
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram bab tum work
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngi ga yeg chmoz gondig dan ekhin da.
1: Ama ngi mumaz ni na. Na ngila na ama menkana chi chu zita na ta dar tskhal sung nur ya. Aka.
0: Oy.
1: Na menkan ni na ta neli menchi kuna chu kuzin ni kwa mu. Zi na je kon sachag timni na chu khalon sachag ti na ta gusan juz mari ba.
0: Jo gu wa la. Man golo kor mu. Man na chu zu na cha zu khalon gor ak. Cholo gor ak. Transform menkan ni ta shangchin yong gi nyam le manchi kuna chu kya. Man ren dar ka ji mek. nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stons gara kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung ki ta chosung ki tang nila nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu jri te
0: ya ta chun jo na ma song kong kha par zga ta tang tang jina ha gu na pa ma ri nya chera thim thim yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che men khang gu na kha par ta si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim
1: ha
0: gel den ga thu
3: Dun,

yang zha zhi shi tang wei gan jin ka wei zhong ge san ken zhuo bo lan jie ning gong qian bi er ken kem de mo di da tang na ba zuo nian lun tan zuo jin ban de na zong jiang zhong nian chen ken wo ge long chen ge ning gong tai tong gong zuo lin yi ke ge lin chen yin dang dian zhen de yang yi na ba zuo song ge nan gong zhen yi nga na ji bia yin de zhuo ban ba de ren ge lin chen de song yi nan ha jin de chan ba ni de mo ge yu dian ge chan ba dong yi na lu song kui ji shai lan ge chan ban de ge zhi ya bi de ren ge lu song kui ji shai lan ge chan ban ni nga nga yi lu zha dang lu zhu ta lu ji ta lang zhen de ta wo ge zhi ya bi de ren ge dan xi ken zhu yi na ge zhu wo zhong ne ge che zhong che su zhong tong zhang ni wa ge lu zu gen su nu tu bi le ge Lendi choni tenang ke chanpa niwaan ji na ngaar zhin da lorung zhanpi dang ka ke chanpa da kodri jiao yu tenang ke lorung zhanpi dang ka ke chanpa di na ngaay ngaar zhin nire chawar ngaari kodri dali chawan di lan to tsui ta ta timri kyo shar gambu juwe di na kaap togo te lorung zhanpi dang ka ke chanpa di na ngaar shik choyo chokpo naan pa ke ngaar zhin thikab dan shik tisam ni ka samdan ngaa tang thikab dan shik tisam ni ka samdan thikab dan shik tisam ni ka ngaak sam thikab chi kar ke lama kaapari khora len chan da gan gozhan bara chatonga chang ma ke jachaka kaapara guyo

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi dung ngandar nyen shekir melung
2: Devrido da Guimassa

0: 자치
1: Ta manje la martember, mante pa yo yo pro kilantana, manje la martember, mante pa yo na, a yinji ke teme kud, a yinji ke teme pi mandu yo na, a yinji ke teme pi mandu met na rea. Ta vendo na, a zizi yon sunje manje chiche. Chunanji yukila mandrawa zi matopa mayimbata Chunanji tenbi li tsik simji tisim katsikitong Chiwi manji yuki mandrawa yimbi shirirdu De chunanji tenbi di Diga tende dewa gitana kukua Kua de mawa gitana ku minyan dewa gitana kukua Tenbi li tsik simji tsikarda dewa gitana kukuna na Zi ngonsong de la tentang noot guno tiri Chiwi ki idunandu tiriya. Chiwa manji ki mandrawa imbisar. Tete chunanji tembi li tsu.

kawura no tra ta kuna mar shi tka ma shi na kuna mar ti che mute sima gila jina ji cha mukui ma no tira muku sha menji pa ta o do jina ti je shwa mar ka ta ri ti je shwa na u do man da sam cheng khana yo pi ma ra ti je shwa ri na yo pi ma do ne mo ti je shwa ri na yo pi ma ti ta muku menji pa in ri ya khwa na kāngrā zhāna, mītō wāma zhāna, mītō wāma kā mītō xīngi dhīrlā, tē kūgumu jikamu. Tā mītō wāma zhāna, shimu tāngā kūjidhukā, tīmu, tī chumā dhā kū kāgā. Tāntrā mītō wāma zhāna, mārngō kūjidhukā, tī kū kāgā. Ti ta kaa ji na ti jin shi khwa la tak pi ma zhe je re ti jin shi khwa la tak pi ma zhe no ta te ten zhe ta ta ro mang ge nang na ri ni yo gu nu wo na ne ri xi ga ta jing xi ku no xi ni mang ta ta mang ge ri ni re mo yan la ke ku ni ke gu ni xie zhe re mo te mang ge ri ni zhe zhen la ma ten bei chu ni me sim bi ma zhe ne zhi zhen la ten ten ma ge er chu ta ge ge ni sen ni ma zhe ne te mu ma zhe ge ni ne ti ta mun bi zhong ni ma to wo do da zhe zhe zhong ni meng ge ge ta de huo ta zhi zhen la ma ten bei ta ge ge zhe ke nu gang ne re a zhe shi mi ca long te ka zhe Zhizhena mahtembar nginzi mithi zhizhena teni chu nginzi gunu uge ke kongre zhizhena Thumbu, Mamu, Zhizhi, Kukur Zhita zhizhena mahti kari chinga kukur di chayishikna chichiri chongji ya Thumbu di chayishikna chichiri chongji ya Zhizhen Thumbu mayimbi sala teni datani siya dhe mongosikno telata Thumbu di, zhizhen sala teni ta thumbu nginzengu ga. Zhizhen rila teni amaru nginzengu ga. Zhizhen shikha khunga mila teni da teni ta mingi ka thawa nginzengu ga. Tichabute zhizhen la teni nginzengbay mazira, zhizhen la ma tembi nginzengbay ma nyo nere. Zhizhen la ma tembi mazira, nyunga takmazana mara, zhizhen la teni munga jinga takmazana. Wata ka thasa takmazana tamogu nana nangshiga yuwa ngaji ma. Shir ma ina takma inbi che kunir, ma ina takma inbi che. Jinte chirna ma ina takma inbi che pi jinte na par takpa ma tuk tar nama mintz jiriya. Mangdi inji tato adashto khambu wa hara da yarayi no ma to ngu nyili shungni di mintz jiriya. Ngu nyili shungna takpi mangdi jima. Tinu mangdi na takpi mangdi jiriya. Erta adashto ki zhunga ngi ma tak takma jitato ta temu kuut guniriya. Tinan dani mangd gunu kanra na mangchand gunu udo kende. Doji chi toki mantir kara, doji dopa rangji chi toki man, teta mahchan zi jira. Ti nyi chi zhinta merata, ti nyi htani mandawa imbi shi, matana ti nyi htani mandawa imbi ta, adagzhan ti sim ta katsu nyi, anayi simbi shen, ma, me, me, me, zi, gugdana, njigma lah tukti, njigna li tukitong, manjigna mahchan ta nginza ki pa imbi shirgu, dadu rikwa ga nanga rikwa ngunse cha de randa, honga wadu kuna kusa yuwa, dik tukne ta guwa, chidirina, ngiman la, ngiman mara, tido kuti kanga tukne na, chola, shi mazepi munga jana chukka me chukka, shi gada jana me chukka me chukka, tini gita guwa Чухси ла, хинта чухси сам жуга, хинта чухси сам тыкому, ажат чухси сам жуму, чухта чухси сам жуму, тэнчо хинта ту, хинта мэр, хинта зан ди тэч мэсэпи ма жена чухуму, я лицхам чухуму, хинта са, хинта нжу, хинта нды, хинта ти, Саминжува. Тина Штиртунга Дела Рихсумиоза Жира. Шти Агарда Же Рунуага Таника Курдуйо. Агарда Же Маруага Таника Курдуйо. Агарда Же Маруи Таника Кула Махчансара. Агарда Же Руи Таникала Я Жиньо.

Mesepi ma je rong yi tanya ta, mesepi ma je merong yi tanya niyo. Mesepi ma je merong yi tanya la, xia shi se la. Mesepi ma je rong yi tanya la, yuan de ju pi ma se la. Te chu sumbu riya su, te chu sumbu. Tina ta nina ni tira, ti sumge iwa yona ka li chi yin. Ti sumge iwa ma na li chi ma. Ti sumta ka chi ni. Nāyī sīmbī xiān, nāyī sīmbā sī, tīnā chukā mī chukū dhūgū kāndā tārūng wūrū jīg tīgzī wūkā, cīrā nā rīvī nān tīznā tā shēdā jūgū kūrā, shēdā nā shēdā gā jīgā, ngī mā jīg nā mī chukū nū tē kūgū gū pā ndu kā, kūjū tē kūgū ndu kā. Tīntrā tā ndā nā mā mī mī mē gāgjā sūng wūkā, tī tūkā, Mazepi manonato, mazepi manonato nga, ta momogo agagdara mazepi manigari gata, tanya kangari gata, ta shepota tanyasha agagdara mazepi ma, mazepi ma, rat, khint, kint, nambar, niver, lakpar, ndo tanchepo nga mazepi ma dhijara. Tereta rangri tawa li tangpoa nala, chajagna li tsutang manchang ni che iwa ki jiti na khinta kachi chang na yang jema rong yi shi tsa guka ta songga yokara sada rinpo chi tsanga na yi tong jokzi tatso zi manchang ka jopi chi thamche zinu na chidhi tong di joka na sa so si di joka ya Ti thumbu shalong tangra te thambari ya, sa su si thangma zi mangshanga diwiri ya thongka. Aki chiji tanganda, dita chumata khasarmu rindi, thongni ta khshiga zirmu rindu ka, dita sa su si ti ta maata mahajagna, ta shatsiri jatana ta chukka haya chiu, madda zina chumata rangthu thakka paadu ka, adasona chumata Khusu na hongsane yara bim tikpa doke aan. Tita ka khinta kachi nonda tona di gud jiri ya. Khinta kachi shang na yang jemurong ishe. Ti yang sita shena chi juji manga thumar. Chi juji manga gunu tariq sarjik nana rangzi jopi manga gunu titu khute kukunar. Tariq sarjik nana rangzi jopi manga indepi jono tiri. Kanra. Yuandeng jo pi tanyar kaga nyanga chi ju chi maa zi jirra. Ocha chi ju chi maa ina yuandeng jo pa imbi chawa maa zi jirra ya. Vimba mirto khwa, vimbi mirto khwa, vimbi mirto khwa dana vimba na chai zi tang, mirto khwa na chai chi. Vimba mirto khwa dana Mertokwa chayzi tang, vimba chayji tikhen jatang na, vimba yuanda jubi mo maare, tanyi maare, vimba yuanda jubi tanyi maare. Tita ka vimba mertokwa, vimba ka chidhiri mertokwa re, mertokwa chayzi le, vimba chayji ghi chakunar. Vimbi mertokwa na, vimbi tanga jikhi chichan ghi chakunar. Vimbi tanga jikhi chichan di chi, vimbi tanga chi ra, vimba na chi di denja zi ra. Vimbi mertokwa na vimba chai zi tang, mertokwa chai chi. Vimba mertokwa na mertokwa chai zi tang, vimba chai chi nindu gu ne. Ti kasi vimba chai chi imbra ke lang tang ne, vimba chi ju chi man zi na laman ju nu ma re. Ti yang shita shena chi ju chi manga thumar matang miya gada ni dikpa yin chang. Kunta manji pra shepa kuto rukhi ranta shepa yinbra togi isha. Shir dhagzhan tang, ti sim suche iwa yopa na li tsik mantang iwa. Ti tak mepa na mahchang ta ngin zhagi pa yikchi gungpa yinbi sarar guk. Ndi yikcha ngi tsai tiyer tiyer ma tarong ka maung gandiga yikcha kanjo kune na. Tome shalong joku na, tome shalong gu na zhi mahchang ka jopa ga na nga Sha tsik ra shi tsik yo di song ka di ta yin. Thumar ma mi agagda jikpi ma yin na chi ju chi ma tang li tsik ma kang rong yin bi cha di. Tina tan diga chi ju chi ma gu nung ita chi chi ku na rang zi jikpi ma kuwa lang lang ita song ta zin diga. Kaka kang rong yin bi cha pan da yin ki gi pa yin bi cha di kaka. Ka chi na ri ma chang ki yi ki
li tsuk khen shik pa che ye na chola she tsuk ma mendo pi i che te na che gu ke li tsuk shen shik pi ma de li tsuk shen shik pi ma ni ge na na sa che gu no ten cho che gu de re do ma tsu gu no dan zhen tsu gu no dā dā khuṋ dā lī tsī kī shēn shī yō lā mē māngshāng yī nā mē dā sōpā ātī kā sōpā nyū sā gā tsī kī yīndā rī kā chī hār gā shīmū kā vētōng tsī nā shīmū vētōng yī mōng vētōng tsī nī yī mō shīmū vētōng nā rōmā tsū tsā tā tī kā tī rōmā tsū shī yā dā dā māng rī yā kū yā dā māng rī yā tā tsī dā jī mā rā yīn yū kā lī tsī kī shēn shī yū kā shī yū kā Rōmi shēpā yīmbī kuwādhī tēgū kā Dēkā nyōnyō hī nā rā chadhēr nā Mīwā tūnshī kā māngzī nō kūgū kā Māngshāng yī kīlā lī tsī kī shēn shūpā mētī Kētī yō nā māngshāng yā yīn lā lī tsī kī yā yīmbī Yīn tūnshī kā gīwā kāngshī Tīndā mē pā kūntā rū sāmbā tīmbī shī Kūngā āgā nā nē chū tāngā kū kā Alo tita sharung tsangka ma che di saa che di nu khun yin pa halong che di nu yal, halong che di nu di da khun da hui jira zhub ka di yin, hui jira zhub. Li tsuki shen shi yu ma shin di kimba chi chu shen tanga di, ni tsuki hanga ma yin ba chi yin ji chi ni di rang la yang ung nu di nga da shen shi yu sara zhub nu. Ani tsuchi ghanga mayinba, yenji shikichi ranglaan chinyati wulungno, chinyati yonu tinyangatay shanshiguk dara. Da dinana, dindritsinda, yagindritsinda tarung shapadagiyo. Di shapadu ucho jinkhi ga shapadagiyan. Chidara na, manchanga yuki li tsuki shanshigpachaya na, chola xie tsuki mang mandog pi chadana, odo xie tsuki shichir, xie tsui ke mandog zhe zhe ra, xia tsui ke mandog zhe nyiyo ne ra. Xia tsui to xie tsui nyiyo kenge ra mandog na madi mandog ne ra, dombi xe ne ra. Ti xia mdu gunu xie tsui, kan kan ra zhe na, xia tsui ke tegno ra ma ra, xie tsui ke tegno ra ma ra. Ma xe rwa re, yuki tukha mo re. Tawa xin ugu tawa te, yuki tukha mo re. Shatsu shetri nyugu kanya mara. Shatsu shetri nyugu kanya mara. Tan dani shiguwa gunu uru nyandu kuchu tato. Ta nga tsonga ajan dhagdi guka, ajan dhagdi guka. Ajan dhagka dhagdi riya. Shetri kundu kuwa, shatsu kundu kuwa de sopa li mungu shetri kundu kuwa zi guka. Tak shetri kundu gunu denga. Kwa li kunta, Tadhira na kenja ngipuwa dhkla yo paadu ton tira. Oncha te le xe tsika tkna adiga na madiga. Kati madi na iki sumadhi chagu nere. Iki sumadhi chagu nere. Chagu na shiwa saka tkka yata dha kashaka dhkri. Shiwa saka tkka yata dha naro dhkka shaka dhkri. Shiwa saka tkka yata dha kashaka dhkri. Shiwa saka tkka yata dha naro dhkka shaka dhkri. Dzuchu zhuwu khunsa mtukpi urgi yikini chagu nere. Tita chuwin gan kirtra. Sarto la gana ta dita sarto yikuni. Ndi yuna kanju gana saka tkka yata dha kashaka dhkri. Dzunjika. Dita ajangzhagli kunga di ajangzhagka dhigata saga tanga yata raka sajaga dhigti tanga ta tukdhidhiko. Khuncho zhina nishe kuno shchoo di nzhigo ura, tunga shchoo di nzhigo ura, ajodiga shchoo njiga zhina madiga, ta kanda shchoo ndu zhina madiga, ta shem ndu di, ta chitira. Wa saka taka ya takche kina ya manju. Saka taka ya takche na rosho wa jakche kina ya manju. Wa saka taka ya takche wa ta jakche kina ya manju. Saka taka ya takche na rosho wa ta jakche kina ya manju. Tidu khote. Dota dhe uzo xia tsi ta xia tsi nigo tagna madi zi tato. Xia tsi xia tsi kanya ma yinbi. Ta nga ringa li tsi chagu na. Ti chi na chunera.
구아데 티치나 촌우 아디 동우 토마사 보타 바가 손이 촌데 티치나 촌우 챤 트메트가 나사고

ena chom chorang atku kwa to jina chone re zne kasina ri li tsu ke shen shi pi mang tsi na chola di tsu me juri che sa na de li tsu ke shen shi pi mang tsi na chola di tsu me juri che sa na ye wi zu bang ji chang la pi zong so ri ri ni chi che Chonanla di tsuk me gyoer te, chonan li tsuk shenshik pi mang tsuk yinbi shir dhiga. Dhata uzo shigui nyambar dhiga shigna dhata hong kayo. Hpang togo dhigo ka, hpang togo dhigo nogo hpang te di tsuk re. Htog te wanda ni di tsuka kuwa lenko nara. Mangwa la kuwa lenya na maare, di tsuka kuwa lenko nara. Tahta maare mo, tahta ay na yangjik samek mo. Mahtogu lukhtogu tizgu ka ta, mahtogu di yangjik sachin zhugu ka, lukhtogu di yangjik samenun zhugu ka, kuhtogu di yangjik sayonun zhugu ka, tukha tuhu di yangjik sayonun zhugu ka. Dina dhe jambun dhe ta chirina, li tzikki shenshik pi mantik yang re, pangwa ansam tukha, tukha ansam tukha, pangtukji yonde tumbu zhine, pangtogu zhina tigire. Tancho, chenji zhino gu cheti re. Tendi the new tete, tib, devare, tetin devare, jekin, del, del, tel, the new tete, tete, tendi the new. The jamu de kungaka in arena, di tsuka, udu in a shari yil, ka rictongunata, di jamu de jukunu, non de jamu, di tsuka shari yil, tongunata, pantozuno, ti yakame yaka, ti padre. Zgunugu tiga tipa, gunugu tiga ti Ndrawa wu dunu nanto maria Ti la kshan yido na zire, tzunriya Ti la kshan wa zire, no tzudere Tipa zire, dunu Ti la kshan cha song na zire, dunu Tiga titi re Wala tata ke tisa zog titi Ya, duga ma tzud gunu Tzukutonje, tzukutonje Tina jaywi zi Banji chan Lakpi zong so riri ni ji de Chona la di tsuk me gyor de Chona li tsuk shesh pi Mansuk yinbi shir de Chawa ke matra na Di tsuk riri ni ji jana du nu kong re na Di tsuk me gyor wa Di riya Di tsuk me gyor wa yinbar ndo zi na Di riri ni ji de Chona li tsuk shesh pi Mansuk yinbar de Chona li tsuk shesh pa kong shi Mansuk yinbi shir Tungo matra na di tsuk riri ni ji de Chona li tsuk shesh kwa de Chonanji yachil jambon sochi manti tigla di tsikin diwa yinbishir. Machana chayorate shen shiyu shiwi kutu shangi shigla, shangi yin shikin diwa na shangi titang di shen shiyu sarwa yinbishir. Gunung dira shen shikin rejik tsi shigri. Wada shen shiyu shiwa shiwi kutu shangi shigla, shangi yin shikin diwa na shen shik sarwa tsigu ka. Tira nje jikso dhe re, dhe ki, tagu ngishe kunu dhe khidu ji tanga nje te. Ani tso che ghanga mayimbar, jenji shi che rangla an, chi nye te tagu yungwa yin, kunu dhe ti nga ta, shen shik sa ra dhu dhe khidu ji tanga nje. Ani gari, nang to shi re, shi song tsa ma shi kunu ti re. Matana te te, jekke la wokken diwa tang, wokke la jekken diwa ne, jekke la wokke tang, wokke la jekke che shen shiru sarwa, la si chan anyo me tepi sara tukke, tamo yoke na uzu na yonere, te mariga hane yonere, mariga hane yonere kuwa te, uzu yuwe chalaka na na lembeng zine zi upa, sito se na zi upa, Tse yekke ke shenshik sangne yinna la yinna maara. Yang yekke ke shenshik ni maayinba dhu nira. Kuwa ta, kungchoo dhu gunu ti yekke ke shenshik pa maara, yekke ngumu ure. Tangma ge, tangchoo ge keke, da chuu re, chuu maara, chuu re. Tangchoo ge keke, da tira ta, chichu tsukunga jayi guanba dhu tira ta tmo yo. Ya, ta maara hane u nira. Nishe kuna, tsangri kushu tangdanba di gishir buchi tanga songa gula. Nyiwa matra sana, yewi zi banche chan, lakpi zong so riri ni chija, man tsik imba ta, man kan shi tsik imbi shi, tongu la, man inu shi mgu. Nyiwa matra na, titak jopi da riri ni chija, tsik imba ta, nan yi ta che imbi shi, dhani, chishila tsik

ong kanch ma zor si wa nga no ni ta yi ga zaga go ong ong ki zo mi ka ra se wa tan gira wa go min u ta ko ta gi na ta ni ta zo ti go chir ga zor si ro go gi na cha ga ta si ro go go ma yi zo sem ta gi na zi

Pelan ari ta thuk ramdar achmo akra zon aga ta ngos ali ngso ri sok ji kanch na khab in tho orga rag ji ta khab in khor ngs asi zan ji ta nab ji me tho khila asi pon ji ta zor andam orta ato sigen ji ta argab ta ham atina anga ten ji ta magman she ri nan ji him la kharab ira ati kan ji ma ta ke anda amo lat ana ta ang ardgan la tho oga yon ara taret angra shama antana tan ara tarjat qarqap oha acha chen ara tamyar asok arke eri yon ara tar ishar ale edana kran ara ta chungun inzam tu cho ora an aga ngos ali ngos ani nyag arti ta tart na hot mo to ok yelan iti ta chir na kanch nar ka ava wan iti chora ani sa asho ni iti nyag amart an kro ava chamin iti ta tan ozot ka ana ni gachi ta ma khsun bogni la ava kam isti ndach na dam ogni ega ti ona chan bi adgan la to ga yun ara ret adght ma ma ashla tan ara taglam ogni ka acha chen ara tan krob inan adga khala yun ara li ga kot ka ta ara yun ara talor elan egna andong tan ara zia

nga thon da nga ko no zo ta re ye ta nga sa tom o vle ma da ja la chra si mi z ge ti shin da nga to ra zo ko to o zo ta ge ri er kon zi ta ma a sha se er o ri chi s ba re an zo ba ka zi ga ta nga nga am ga ge ng o nga an kra da s o nga am ga ko ni ma an da ga jo je na do she ka ko nga thon ro ko nga ma ar ga nga do de mu shi nga ta sha ra de ya thon da nga de do ba zam ari nga ka la li zhe ti shin da nga de rang zhe de do ta ga ri ye gan zi ta na a chong ve mu ri chi s ma re an zhe ba ka zi ga ta nga nga ta sha ri nga an kra de ba so nga nga de do ni ma an da ga jo je na do she ka to nga thon ro ko nga ro ta chi da ga do de mu shi zi